Bathini bona ngeke bona bathi babeka amapiya phezulu bona ay asambe wena ayi wena.